Sol kanchas ki baje bimari kanchas jati tana se to majority bimar ka ya sa Percent.